0: behavior sidhi sida aduna ekoina sum tajabada doctor jiki angang na lairik te khoijang da bani khangde adegi magi doctor singa so aibi ba ADHD attention deficit hyperactive syndrome ga hairi ba disorder ga hairi ba singse masiga autism siga gi ani ki khena bada su ibo chobo gi pakhum siga loina na takpiram
1: ibo chobo na aibira ikise angang se mongonda thaba ama toramuga pot ama munba natraga na kainom torom bada hek munba da sauba aduna anxiety ba si yam common oi ba syndrome ni sin mangna har ga autism na ba angang da tisidi normal angang da su
0: normal angang da su tong
1: aduna sidai sida behavioral therapy autism da torop ka na mongonda haidi alarm therapy kaina ga le haidi phone ama pira kan da phone se khudak ta munbi ba na ta ba mongonda nangonda 10 minutes lady 10 minutes pima nung da iPhone laurani na 10 minutes sida pita ko su alarm se ani hum la dum thambi bi ai ko
0: yana ba
1: gi so yana bam dar kar le angang si di ma se haraung na mun bi ba haidi positive way da hai pot se lo bi ba haidi khudak das mai sa ra ga mun bi ba na ta ba 10 minutes pi re nang taw lo nang taw ning ba khai do na 10 minutes le ga
0: pi
1: ro
0: ing
1: on da pi ro at mai ka tang yana ba ma gi mo ta loina pi ba sina at mai si behavioral therapy da ya we
0: si gum ba si di even normal angang do ho
1: normal angang ba to to bi ba phone time frame ama bibi ba alarm
0: ngasi gi khana je basi gi topic sida di yaudre ADHD and hairi basi ga autism ji ga ani si gi khana basu ta pio
1: masi ya mana na ri chat le ko atu bu mabani gi root cause autism hair ga ni ma wari sana ning da ba matom da da lining ba de ma gi stereotypical behavior khara lai da na ko ani si la re ADHD hair ga na maming hai attention deficit hai ma pu ning chang da ba po da ma to ai ngak tang lai ga ma para me page ama ni hangdom me de atopam da sana ba mu chat my attention span se yamna short oi bu ko ade hyperactive hyper di pot ama gi magi reactivity senses se yamna hengat ba so si ki ani si ki difference ama sumai da ama duna yam hyperactive oi ba attention yorok da ama sna autism si ki ket na ba se le
0: oi phone call te lok chage hello som gi ming le from tak piro wahang hang biu
2: sorry phone to si mizoram de tum deben
0: oh mizoram de ki deben tak piro deben
1: makoling ba katana autism ne na haite ko autism da mainly koina pick up to be asi magi chahi chahi tu gi matung ina ngang se kamai na behave to wi ko first thing language problem se ko language ta ni ang kan ye koi ma eye contact le ba ai ga song go ai sana bata mit commit ka ying na bra a je gi non verbal communication sign le bye bye to ba ai ai na ingit ama pe pa da ma ning oda respond to rok ba si gi response wa lak ba a je gi ai na ngang bu ba se mana ta da ba du ga to pa mana pam sa ba isai ma to ra ma se ade do mamang mang like thok tana ma respond to but exactly mamming ko bakan de respond to bi rakta ba eye contact le rakta ba to singum bol language problem am le si gi mathak ta ma gi ngasai gi stereotypics behavior hai bise ko mangon ti senses se hypersensitivity reaction hyposensitivity reaction hai le si na hiser ba da ma di sam na ba mangon da ma se vil kum ba chakka gum ba gorong gorong gorong gorong ung ba se mangon yam nongai si gi feeling gi sense mangon da hai di nungai ba euphoria pokhan boko adegi di kind of vestibular senses kind of le ur adom ung ga le bangang le tan ko adegi di ur ung basi magi sumai ko nga bo se mon da nu ngai sa boko adegi di makon khatang ta ba da mang mana mana kong khum sa laga le ba hai bi mon da adugi hypo hyper oi ba gi ko mon da nu ngai ta ba gi khatang asai da grill gum ba ya laga su mana khum sa laga le ba ko adegi di mon da hai di sumai proprioception ma thak ta gi makha yeng thar po se nu ngai sa bo po gi jump to bu chong chong ga leiba khatang adu mongon da tinungai sei ne ba mongon adu gi senses to tum sanara ga leiba ai mi se matom da self absorb oi na ma se self absorb oi ra mi se kai do ra mi no da mongon da leiba ko gi five senses leida na ko five senses se da sanara sanara sanara ga nungai ba jabu do adu na si gum ba behavior ama uba phangi autism da adu ga si ga loina na ma gi language problem lak ba se ko so ani se yam observe to bi ba ai di khatang ma khut leng e hai da na autism na ya ma khut leng ba si di angang gi na sani ko hagolak pagima yamna khangningi tamningi tamba suma tamni aduna ma makhot ma sai ling bu di po to khangning bagi curious oi pani ne lo se na tapi the autism hai si adu te ki di different oi ko autism anga ma na makhot ling ba hai

0: mana pamzaba pot se aise ngasi bottle si dang pamse di ma bottle du dang paiga leini mana pamzaba kara mor di card du dang sanar leisaba aje ki di mana khangzaba mama na bor su mi ama dei ani de ge na tinada ba adu mani yam selective wai ba
1: doctor
0: pot khoding mak loin ma khodeng ba da mana pami ba pot du dang khodeng lai ba
1: hoi adu masi gi se khoi gi angang khoi gi delivery hospital institutional delivery si dei angang chama una pada angang pok pada kwa doctor angang kya mukta masi gi incident sai ba dare autism si thengna bi bagem ta tak piyo oi ba ya gi chances
0: world gi ni ya pada di kwa 1.3% jada 1.3%
1: aduga masigi si ai koina angang kuding maksi gifted child na shona malem che deisi thari bangang kuding maksi mahaki tongan ba special magi quality malaisata na tongan ba gunna malaisara bangang akteni kudumoina haraba angang oini igeda ba angang si four store ga yene iyo ne koina hairuba ya de command tore ini magi su ken intelligent laisari bani lai ek pa hai bangang amat sumain to dana even koigi ubagi sakti watlaba blind sing se bawo ishona pithopi rei mangon da tongan ma sakti ma koigi normal person engon da yori besi dege ahen ba blind sing da yori bani doctor so main to da autism gi loiner ga leri ba ngang sing se masi sing se koina fatna sembira ga di ma koigi nit se fatna attento bi ra ga di moi gi special loi ba poching lai bram ta pyo
0: lai every child is special ko to go autism se so koi lai na ne lote it's a condition ne lowe condition habit ma the lifelong loinara ga lakada banina so autism laiba angang sita ma se magi jehi jehi ki matungina khoi tum improvement yam le ko jehi taruk ki mamang da intensive behavioral therapy se yam phasana pibi ta ga di mon da parak pagi normal human namana mana to sab ta sai di employment da board ma idea to employment ma sagi sik to sab ngam sab adu gum gi chang bok ta pukhat pagi tum behavioral therapy se pi banga me adu hai se magi behavior se khoina discourage to be mo ta hai nang atum chong ga lai ganu atumain chai be mo ta chong bu ti khoina accept to be because atu ti khoi tam tam na magi dis nga si pung ama chong am bai se behavioral therapy da hai 30 minutes chong ani 10 minutes mai khata khatang reduce up atuna height na ma atu ki senses to pura muthat padi ngam de ko atuna sumai na khatang khatang magi khoina pam da behavior se kak thara ga positive behavior positive kanu sa ma repeated atum ta we like na hai da na ko atuna khoina positive way pa talks mam se mongon da tam na tam na tam na nu ti ki hajan hajan to ra pisal laga atuna na ma se engage ho hela ba matung da magi khoi negative behavior se kak thara to ne bu ko to si se yam patient oi ba ma ang dadi ka sham na wa draga su mama ma pat na he na yam na wa bo
1: hello
0: oi
1: hello makha jase jage doctor adu di sign symptom tak pire adu ga masigi oi rak pagi maram sing se brain gi hoi brain gi ke no sibudi ya koi na koina hyper budding am the doctor sing na nena bi bada soida na marum khare di thing na biram gani kari gi no autism na rei se happy sig na traga masi yam na koi gi chap chap specific marum lekta ba amo oina disorder amo oina yeng bi bra kamain toy
0: autism se sumaina ma se kamaina cause taw re no hype ka na ma gi risk factor khare lai ko
1: doctor
0: risk factor se ayam bana genetic oi gali gene de soi ba mutation la
1: ba gene
0: gi problem se am chaw na lai gene da na tana atopa factors khara haizara ba da mama sina miroli ngai da mama oi bising na miroli ngai da ma gi je mama te hi am yam ba 40 ki mathak oi ba ma pa je hi ang khai gi mathak oi ba adi gi angang pok pa da tha su da na 32 week ki mama ang da pok ba adi gi weight yam na lum da 1.5 kg ki makha oi ba adi mama sina miroli matam da diabetes hypertension sikumba gi comorbidity lai ba adi infection torch infection kumba thoki ba ko adi gi mana dukan da hida pregnancy matam da chari da beta khara chabi ki ba adu kumba khara lai adu na singi sina kamai to halak ha da ma gi hu ki developing brain se brain ma chau khalak na ba tholak pa sida ma koi brain gi wiring lai ta na ko ko ki mamang thang ba frontal saruk sina khoi ki behaviors se yam na kaino taw impose taw adu ka nakongi saruk ki sai gi temporal bones temporal region sai lai pa se si ka frontal lobe ki sai gi connectivity se khatang wat pa amadana connection yam yam ba ma pha ma madana ma pha

0: chamanadoine aduna as early as 6 months ta ma se social smile attend torok ta ba haibadi ai chungnong nok ta bu ko chungnong nok ta ba degi thama panda kananom na lakna resu respond lak ta ba kananom na haidi nok ta ra su nok lak ta ba ko degi jai amala ga angang se mana kainom pam sa boy di mama or ma pa ro a si yeng o pointing toroga atumai na si engagement se mo on the wall ba mana nungai zera go su ma samatom da thamba aduki ai gi nungai sa ba se share tau ta bu ko kainom ma hangdong ma pa me ha ga su ma ko tili angang di si pio si gi non verbal communication se catch up tau ba yam na ma thau ta mama na su aduga preschool da lai pi ba o cha sing na su ko si gi ha di angang se non verbal han la ai ma gi pre linguistic stage se adu ma tung da language form torok pa inda so si gi pre linguistic stage si da catch up tau bi ho ra ga di ma se su mai na mit kamit kamit cha na de adigi pointing fingers tau te adigi imaginative play ha na tha trying pan chahi ani musar pa da koi kai ni ita lak pi ga sa na ba ma gi ka sai ga che la ga sa na ba si mi am se tau ta ba imaginative play kum se tau bi rak ta bu ka si gi su mai na non verbal behavior me am se catch up tau bi ni verbal ha ga na tha trying pan tra chu mu su ba da word ama pa pa meaningful word ama pa pa ngang bi da ba adigi chahi ani shu ra pa ta
1: pani pani biveka ta pi o
2: koi angang gi like topic ko tumja koi training de kaida growth and development and have topic amuka kuchu measure ho ko angang na koi attention do to usi tamna na class amza angang kunum kuncha am tar ko tumja khara mana bundan taba de gi mai ai ka mu na mu khara su taba wali sum to pa de khara amna jo mai tonga ma sam sam de le bo ko uje class mu na adana matangi matungi na angang ming chen ma tam dan ta lai tam tam da su ma ngang si leibra ka na ga han du ga wo ge ba kiske ma ma da ta ma ya na gi po che le ga mu je sum ko ja ma am da ga lo ne da ka di class su ki tang di sa to wa de gi te na pha ga da wa ngang di su he ton than ba di mo da mu o ho lo chin to la ga ma wa wa ba su ma tang si da do to gi sai te gi mu se dum ya ho la ga pha de ra to ga na
1: Fagani Fagani school ki angang sing si desi da autism ki special school amat da chalan bina fagbra normal angang singa dum loina basine hena chumira tangpio.
0: Angang se pre-verbal stage, pre-linguistic stage hai bamalai, post-linguistic verbal communication. So chahi taro ki mamang se de yam bana magi school chat pre-school se hoito ne pre-school da di atopa special school like de normal akoi daycare center se da mamang paane thawam ba se pulap na hoito ne. So si matam da pre-school teachers ki yam maru iba kanyo se pick autism ki signs and symptoms se moita awareness hai khatang train to bi raga ko si se si ni ne khatang train to hani train to ra pick up to bi ba ai singa si khatang kai no to bi atu gi matung in nama si early in early intervention lo bi early intensive behavioral therapy se lo ta di more than 10% ma gi atu gi behavior se outgrow to bo nga me atu ne khoi gi goal se hai di treatment gi goal se kai no hai ba kanda ma gi normal life ama se positive behavior se enforce to bi ho raga si gi matam ji ma gi khatang koi na pam da ba mingon da khatang get ka da ba class am da le ra ka puk chong chong ba puk lau lau ba si gi behavior negative behaviors me am se khatang kak tharak pa se jai tor mo mang da di am bhai jai tor mo tung da su treatment lai ta ban de lai koi medications be duka autism ga to pa se angang se to pa comorbidity su me am le sam autism ga ADHD ki ga pulap lai min da ba angang le adi autism na ba angang da yang ching ba sare ho ba gi kano tum loi ne adu da gi di kano tum ba ya da ba tum ba adi masa se adi tum ba ya da ba gi problems im su tum lai na si me am si di hidak loi ne lai akoi si gi to pa symptom si di hidak thar ga tum phai ko adu na tai ma masa ki autism se pura cure oi ra ba di hu si pogi di cure oi te adu bu research ta stem cell kano transplant ka to ba hu si research ti am lai ba da tu di light ta tum lai hu si applicable di oi tri
1: ate na ba do na yarin khai ngan na khang to ho ra ga di ma si koi gi lai ba da
0: di katang sapai ko na magi normal life ama lak pata behavioral therapy hai se ko behavior doing therapy talk to speech gang ba made language gang ba se nu ti gi mo da hanjan hanjan hanjan stimulus pi ra kan da du koi chum thop pi ra to ne so angang de yam ba ba na ta mama ma pa se na ri ba mi sta yam ba na yam ba han ba angang bu di ka shu tau da ba mai na
1: phone call ta ga lu check hello song gi ming le from tak pi ro wang ang bio
3: kol tong dire be yak pokte lam jing ma kumen cha
1: lam jing ba ta pyo yari pokte gi
3: ha cha khoi angang ama se ni tara ga taru tari mu sure sar ko
1: ha hoy
3: ma je khoi gi any instruction lam yor

Haujing pung fam asi da lan thok chari tongan tongan ba Manipur fam sing degi lokat chaba isai sing. Kudol gi ahan bata taminasi hero film si degi mandaki niyama di sadananda ani gi apun ba khonjel da Rajen yen kokpam na sairing ba kopi na sairang ba film isai.

0: kering changlo. Hichai ga loinan thong idaba.
1: Hai ma, sang ha paga tahau di.
0: Kada ai dei tan. Monda adu nai raga. Nati, kering changu thongle.
1: Noi pa bang hai rati angang tum nang bana hala ni hai dana. Ari ba mehta thong jil le bani.
0: Nga thakra ba. Hichai thal ga thong bani ne. Adam haungi da. Manam chidi kangsoi manam nami.
1: Hawai uri ga alu ga kangsoi ni.
0: Inchang manam nong chibane. Munda nang ga ngai bane. How with the Maliko? Along Cindy.
1: Mamanka, the Mopokalate Rene. How did the Sakibani?
0: Hey, dear Mamanka, Sangandri. Larika Mutupahandra.
1: I see the Sak Tuna Tuna Larik Talambani. A Saksuloide, Boking Panakan Halton later saw a Sak Tina, Sisan Kusangi hiding a Salanki with an idea.
0: Parepe, Mopokalate. Nasi D. Sap was on the later tray. Sat a Minnesota evening, I told Nisha.
1: Hayangi thong la bei sang man am ta lai tri kari bu lai rakki
0: ma si di paisa se na ta yam chat
1: ima ki ngara us lai bi rak tra
0: bu thu pani da ko lai ro di pun lai ro goi do
1: karam ta ngi tu di
0: kam du ni gi lai tra bu
1: ai ta ki ngara yau di hai da no ba thu la bani
0: na mu na mu ma ta sa lam se ai si dukan ni khu do sa bu tra lai na mu ni sei ngang ne lai ra ma tu da ba pa na ma kaw khi bi wa
1: a tu tai Kung kau dah mula nampak sing hayu lagi. Kau tu biru.
0: Lalu kini.
1: Kau nak kau sih, kau dah sih dah lagi jadi.
0: Lalu kini. Cek. Pihon hunting itu ada sih, hoi dalam tu celuk kiki.
1: Sak sah ada sah pernah faham itu.
0: Mak ibu dari siapa gigi hijab sih, cek. Aku tu biru gen tahun ini. Cek kau ini cek.
1: Nasi butuh kanda. Angang sing suhun lak terbro.
0: Lak ikut itu lagi.
1: Sahun ini hai betul dah.
0: Oh. Mak, ayun sahun bagi meram kangen itu.

0: magiibon ko. Isa tumi, nakwayani, nung sisa na nalayminaw ko. Ayin nung anbaga, imadi, sibag sang bakang drabani. Karigo ma, asapot ang malay ba na siya nagkain na sa minaw ko. Naning tong daba matanda na kuyani, umen pa umen ako. Imagi ang mga pagtani, ikaw ang ako, imagi.
1: Puni. Puni. Puni ma. Puni ma.
0: Ikap tok pirak labra.
1: Mikap tok panat. Ay tumdri pa ni.
0: Isa sing se hawalaga. Sinan yung bawahay karalayri. Madutadi sinasaraw king. Matamdo pawat ang isang Japan pinabiyo.
1: Nang ay bu, yam na lana laurmane po ni.
0: Ay kikari, itik lang ito na.
1: Sidala, ay ginaklaw.
0: Mapangda dalang na bagitaw na ito na. Ay bu tado ito na lahap na sa kramali. Ay bu araw may gano.
1: Ay bu ikay ba piri para.
0: Takpirip to.
1: Ay na lalaga na kutpahid na sing bangay. Kok lak payat che lak mo che kadai su iyang ge
0: kai su chok ti da se ta bi ka no
1: chwai da se si de ling ge che bu di ba dai na phong khang de na nang de dai na khiben ai yam lan khre ne bu di ba
0: a tu na hai ti da
1: bu di ba matam amat ai na hai ki nang mabuk kok silam dai bikup tet madu ni garam oi dena nang ai gi ing na sing na panje ba yimbal pun chi da akai ba lak tana ba chak sil lo oi dena
0: matam do da hai dok tra ba su ai na khan ki pung lon gi matung ni na jagoi sa ba ngam gani
1: ma chi di kai dor ba
0: thau na do ai ngon da lai ram dre ai na khan ki ai ne imanung si ra ba di magit tamoy na suway mo nung siwa suway na napaw ka ni.
1: Matuda kay Doro ba?
0: Ay gitamoy ni imar mo nung siwa gisili ba isil si Emma? Akit tamoy na di yaw dramale.
1: Aduda nini ay nang upang nga na halos. Ay hayi mo nang tao. Si, miyo iwo ay nang dipok lura ba? Miyo di nata ba? Miyo man ba makunga ni pan ba? Sari di mati. Mabuk thoki macha phawa khong pak na ne hetuna thana mangam bi nungchi chelung de bi maru bhumi gi thamoi pan bi ni ni ma de adu matam thirwa maru bhumi du de kadai de gi nungchi icha nang sukhan de ne yamne podi adu gum ba maru bhumi du de karam ba nungchi chel no ba

0: Akazvani Imphal hoje ayu ki pung tara mathoi ka minit yankai tarit chatli nga ki matung da kangla channel gi ani suba thauram pareng medium web meter sohumni fuda smigama kilohertz ni pan marfu ni thoida tongana tawa fung biragini makhal mathel gi thorum kya sandoktuna tahanjari ba si Akazvani Imphal gi fm sangai channel digini
1: Marai bak maram dam nungsi daba miyoi sing irai leiram loi. Mikhal matam lakpada ay na phai, ay khoi na heli ngang na sakna ba lau na ba ngak tani.
2: Micham praza ay khoi mayam su, leibak sem gadaba, afaba thabak taurak gadaba, candidate paam nai, fang labra.
1: Micham praza, agent sing amadi, candidate sing da base tauba, lila tara sanduk na nabagi, ay basing dagi script kauchari.
2: AIR code sok taba amadi, anau ba, Awon ba purak payaba script sing scrutiny tauzaraga October lesingani kuntaruktagi thangna thangna na nongmaizing taramakta lila sing sandok jagani
1: September kuntra phawbada pung ama sanagada ba script sing Akazvani Imphal gi drama section da yohan birhu
3: iramdam irai chagini khanna naha ahan khaidana matam matam gi thoknarakpa miyoi kya ngasi aikhuina thingari
4: Makal makal ki election lag pada anu uba ari ba candidate sing changyeng gi damak toluk tuna laybak sem bada acho uba saruk yana ba honari.
3: Micham ekhoi mayam nasu makhoi bu kanano kari thabak taukhrabage aduga kari kari taurakani hai basidi khangningli.
4: Lag kaduri ba Manipur ki election da candidate

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Ni tak piu kanawa bira bana.
1: Ay thawan baga dagi abu khana tum bine.
0: Abu khana tum bibu taram no chari kari karam wafam tak pi gani.
1: Na sai ha mada ibuma na la thoki ba ko ni tahi hum phu chura gana adu tahi ma ko chura gana.
0: Hum super senior citizen.
1: Tahi hum gra chura ga di an ha do. Ado isha ki tahi bu de ma phu chura ba ko. Aduga thai na di academy a sai nam me ti ki ma tam ji da tahi ji ma yam han dei da na. Adai ji da akisam adai ji da di tahi ramanga gumbal rang gane ba ko ai adha da ji khadhi ki ta so adai ji da adu ki kana ba ji do mai ek sheng na tan khang ni da adu ki hang ni da
0: akoi se isha isha gi pok pagi birth certificate mak later ga su aadhar natra ga voter id da yauri ba khogi pok pagi chahi soksina khogi apok pa date of birth haidu oiga dori bani na imagi chahi humbudra manga khogi aadhar da su yauri habira bani na ima wari se makha chathe jinga da radio se kitang naglab wari se makha chathe jinga da radio se kitang naglab wari se makha chathe

0: Hello.
1: Good afternoon, ladies. Ni kanawa birabano taram nokchiri.
0: Good afternoon, sir.
1: Good afternoon.
0: Salam degi mai na bim cha ni sir.
1: Salam degi bim cha taram nokchiri. Keri karam wafam takpi gani takpi yo.
0: Sir, ngasi senior citizen de ta. Jika sum aina.
1: Senior citizen de. Mhm.
0: Hello, Robert Singh Bu. Mhm. Sina bu na hausa hukala libo koi na ha sing sina tau ni ba. Koi na ha sing sima tau mama de dia hello rakitori bani. Mhm. Ado hello, Robert Singh na ma koi na ha wari ngai ki matan do moi na masana sujan dom jadu na maning tam na koi karibum awar pa lai tana hona zaramba do. Mhm. Koi na magtrava matam da dia ko moi mata sing matu sing di ato pagi mateng pang pang pang apa matam jida koi na ta kita wai na tau hiroi si ma koi ya pamba do koi na maning tung na nungshina loi na si hai te kita wosa
1: yam nung chumbo wa fam ni koi na koi gi hello reba imai pa madi imai pa bu popi ramba hal sing bu ko jahi yami hai duna koi na thei bida ba nungshi chana na ma koi ga loi na biba ma koi gi apamba khangbi ba yamnamak maru oi maduna su world senior citizen day haiduna khoina ngasi august kun ma thoi sida malem pumba da palan tawnari tongan tongan ba mafam da awareness oina ba campaign kya chathanari habasi oi punna khamina ra ba fam ni ato badi kari kram ba fam tak pi ge ni bem cha
0: khoina ti chuna ni om na chum na thapa koi mi oi bu minung si la ina ta ra di sona su chandi ena
1: hai
0: do khoi hello everything is

0: Hello.
1: Phone pangabanina radio ki manak tagi kitang laptop ga thatok piraga a ming lai from tak piu.
0: Aya khaje ma wang lai kai de du hawai bam omla.
1: Hawai bam omila butram nok cheri kai kram ba from tak pi ga ninga sidi tak piu.
0: Aya hamra ma poki hal de.
1: Hello, makol do sing na taja hukdre handak ma poki kari habi bano. Aho baga roi baga tang shoi raga adi kala ga tok pai mung su dumak koi thing jai haijari ba adu bu tarpon gi chaki kumama da mung tang lak pje ai gi oina sum haijau hai raga di hoi thabak ki chin ba khot pa ma mal raga su nimit kuding gi dum hai shoi che shoi raga koi gi lai oi khraba pai pu kwa sing sida dum kat pje dumak pam jai hari ba adu bu thabak chilak pana mi oi se aho baga roi batang shoi raga he kat pje dumak koi thing jai haijari ba ada song gi di
0: ai yo ni sa hon mi tan nang na ba ta ge pai pu gi chhoi jan ba na
1: khat yam namak nawai jai adu dia to pa kari kram wa phun di tak pi ga ni a hen ba
0: so jong na ha ja ni ai le
1: jen yam namak nawai jai nga nga wari nga tang chan ja ba si ju nawai jai ma thang da kana namu kari kram wa phum tak pi rak pa khoi phun na khang mi na si
0: ta ge chen sa
1: to mu su ta ge chari

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Good afternoon, ladies. Ta taram nuk chari kana wa bira bano.
1: Oh, sir, ay kana hawa mara lauren bom nikai degi laisa mungbi jeni.
0: Jeni habi bani ko.
1: Oh, sir.
0: Taram nuk chari takpi yu ngasi good afternoon, ladies. Ta kari karam ba wafam no somna thambi gada ba thambi yu.
1: Oh, sir, ay na ngasi zi hai janing ba zi. Si je ahal man singi ni mi su ta ba je ina maru ina haide ni ni je ai gi oi na di kubo ine bok te la gi de ba ta adu do na kubo ki la gi de ba ku idri tha ma pha dri bu kwa adu na ahal man ko imai pa lai ri ba sing sin na ne ko imai pa de phadana mu ni lai ri nge da ta kong pan da sewa to ba ya ba mo gi si de ning ba ko na mo gi wa khan nu ngai na ba ko na moi gi pen na bade lai ring ai da moi a pam ma te loi na na tra zo khu na na
0: ngamba
1: khara ti to vi ti hai ba je hai zen ni sa
0: yam na mak chu ma wa fam ni ai khu na a i mai pa hing ling ai da na a le min na ba phang hong da ba na tra ga ka ri gum ba hen ba mo khu gi a pam ba a aning ba do thung han ba ngam ki dra ga heng mai lei gi dra ba ma tung da chahi gi din na tra ga usop ta ga ma thel cham ni pal kat tu na su Leminari ngai da arei ba khara hara horawna nusi chanana chamina hoba aduna hena miyo bigi punchi da akoi gi thamoi da pain ba haibadu oigeni haiba phomaduni takpiri si yamnamang nungai jei manamaduna miyo bi punchi sidi ahana kon gi watani punumak tabang pan sida laklabanina nongmodi choiduna tabang pan thadoktuna chatki daroba ngaktani aduna hingminari ngai sida akoi gi pokpiri ba imai pa hello sharkla ba miyo singbu nusi chanana luna chana tawsi haba wafam duni ngasigi nimira sida yamna su mukahna adum khangnara wafam si nimita suna su tarak pada dumak ningsing ba yaba wafam oibena ni yamna mang nungai jai somna som ningsing birak pa atopa wafam di kari karam batak pi ni jeni
1: ko atopa wafam di me da sarho gi koi program tinje ai di dum hau ba de ina loi bo se dum taza re na me sima gi oina than to ibo program tinje
0: yamna mang nungai jai
1: Tuga koi ye kanu naharongi kanu ye program unya chantu ibazinge si je koi de dia am kana je ne khalle ba koi na mirak tin ba sungam zaru de dium da sum sura no ma lai ja bani na ne koi da di mit ya mit mai am oi ja bai ta
0: re ngam nu ngai je radio gi tonga tonga ma thorom singi lagta gi naharongi khonjel gi thorom da tonga tonga ma wari wata ya de gi naharongi khonjel na trago to pa ekhoi ekhoi da kana ba hiram sing da dum khana ne narak pa lo singu gi bu oi ra basu haksel gi bu oi ra basu de gi angang sing gi bu oi ra basu larik lai su gi bu oi ra basu thabak gi bu oi ra basu adumak haubodegi hek akashwani imphal ge sandok jori ba thorom ji haubodegi lo phau ba ta ba da kana ba nungai ba mayam gi apung apen ba adumak ohen ba ngam ba ba siju akoi gi mayam na nuksi bi ba mayam gi thokjal de gi ni haba ba phom ji thamjeri yam namang nungai jai phajara ba nuksi ba ba phom ka che pukhat pirak pani adu di amuk mathang na kana namu kari hari ba puna khamina si
1: hoisa
0: thagachari

0: Good afternoon, ladies. Ni kanao birabano.
1: Moirang degi thoi bi.
0: Moirang degi thoi bi bu akazvani Imphal da taram nok chari. Karikram wo phone ta ki du sa. Good afternoon.
1: Takasari nga sa ai degi ai she wo pa da ko ka yang wa re o sa ga pa bi bi nyam hala we na si na am ne.
0: Som na taram tho shuba phone to birak po oi ga doi ni nga si aha ma su phang bo oi re ai se marak ta i sei su tha da na de nga si di wari se kui na sa na ba amat ta yauk de du ma khra telap telap adumak sanabanina mi masing su yam do ma li yam namak nongai jai

0: ngai khota khisi gi thorum tabire akashvani phal hauje amuk tabire se kamakhya sangit mandal girila kangbuna sanaba sumang lila lupa ani lila asigi aroi basaru haujik laijare sumang lila lupa ani
1: Hey, ma. Hey, koi mundi ke sento ki ba nupa sikana no itema.
2: Yai ma. Itema di kangi ni yai ma.
1: Ayo itema koi mundi ke sento ki ba nupa sikana no hai mene.
2: Itema di kangi ba sing mani yai ma.
1: Oh. Ngasi di huran ba pare dana.
2: Yai ma.
1: Itema.
2: Itema bu mangla tai ba mani yai ma.
1: Ayi ki tamu sau se sana te mene.
2: Yai ma.
1: Ayo itema. Aujik te koi digi thoki banu paru karo.
2: Idai mari kang ba sing mari ni yai ma.
1: Lambi lam jao urak warak. Bazar gi nam thir ba gali da chakke da bali chal adu. Imung ase te sapi ge khambi ge no ne.

0: E aí, mãe?
1: E aí, mãe? E aí, mãe? Tu ia ngile ya ina koyan bana. Isin tu si koyan u pa ni. Isin li koyan de bani ko yai mãe.
0: Ai pun mo kangai te mãe. Au jik kese do ki ban pa do ai loi de kangai ta mo cho.
2: Na de ke do na rge. Ha. Na de la phai to lu su kari no. You lon ki ro na mo sing sing na koyan rom de loi na mo ko chala gi yeng se kai do re. Ha. Na de ke do na rge. Ai yai mãe. Na ngon de ni yam na hangi ba se.
0: Te mo
2: te mãe. Na de ke do na rge no khoi bu.
0: Lo san na de mi ge no. Ta san hai do pyo ta mo cho da.
1: Tamo, aujik ta, masa kang tu benu pamak, mama ini memit kum jelaga, aigi mang degi cian kibani tamo.
0: Kau ni mah, tamso, lu pado, masa matu kasih pajaran lani.
1: Kau mah,
0: ina kaya kulung tu mali, masa matu sung pian cai bo, di musi degi cian doki mah, aini kulum ni mi.
2: Ayo, lu pado kah? Hai uri yai ma lupa tu kadaro masa kang nang bu. Hai uri yai ma. Hai uri lupa tu kadaro. Hai uri lupa tu kadaro.
1: Hai di kang gamal sing mari di tamo.
2: Cakup celau. Nang hodi mo yumus kita kita mani. Nang bayi pun si loi nabi oi nak kang dan nanti. Cakup celau. Ai inau mi inau yai ma nama yai ma ingon dan bilam makai sungkang nama oi. Cakup.
1: Tamu,
2: ayam terkutuk terus. Mengemis terang malam, terkutuk terus.
0: Oh, kapsil lauk sini tu nak kain tekanan ni loh. Leng bi kro, leng bi kro.
1: Itai magi tu nomba. Koi dah salak pelamai merak. Karam bay palay palay kang dro lay bagang gani. Kila balay nati kung niya natin ang mangkri gani. Itay manay na ubungay lang mag-

0: 来的嘛。
1: 阿公，
0: 哎，该叫人弄的哈。嘿，那你他们这托的谁谁的该叫人？
1: 阿公啊，
0: 该叫人弄的啊。
1: 阿公爱人民呢？
0: 哎，爱人民吧。
1: 嗯，
0: 六十个人都过世哒，六十个人都过下噻。嘿，老年老年呢，一百下，阿鲁不阿里用啥多人民嘿？
1: 该一般的阿公啊。
0: 嘿，瓦罗钱的人民呢？瓦罗钱的人民呢？
1: 该你阿公瓦罗钱的人民。
0: 瓦卢洪不给瓦罗钱的人民呢？卢洪不给啊？
1: 看来卢洪不能
0: 帮。嘿妈，一毛米都不卢洪不要嘛？是不看哪里的个？一下给你呢，一下给你呢。哎，卢洪
1: 吧。
0: 哈，一下
1: 卢洪当
0: 然。
1: 哈，哎，卢洪
0: 不哎，卢洪都不要对过。哎，哎呢？malu bapa angin ni kan no honor mamni ko walo chenar mamni ipa wa sa ta hai mamni hata ki matang ja ipa ki chen don ko tho de ya de ai luong de ya ro ai luong kai kai no
1: eng
0: ngam de ba su ye ra ngam de ya ro
1: hai
0: si eng ngam de ya ro
2: kumar
3: itai ma
2: ai nang sa lam ra de hai de no wa tho no wa na lai da
3: ai sui ta magi nak ta la ke na khan jar mai itai ma adu ton ton muda kari tamamu hawa ki taima
2: kumar nang na delhi de chatpada nang gi marup to do magi manak ta hane changda yaad apne
3: itaima tamo chau le khidab gi pau tamlo so ton ton mumu phama chira puthoro sire taima
2: lang mi nege de bne te sin thi be tien jai na thamu ida puk pangam de ma kha yeram gi de bne kumar itaima na kaup ko dori be tel se kari ma pand be thung la be te kumar Nang ito ay mabuhat pa papu ko, Kumar.
3: Tema, aduglong na mapulong mo dubo. Nanaw ki koksak na karigin na magtangan piribino ito ay ma. Ay, ito ay ma. Ito ay magiwasak, nanaw na laika, tahan jaro ito ay ma. Ay, ito. Karino ito ay manapamado, nanaw na tapiyo ni ito ay ma.
2: Kung gawa si eh, nang ita mo saw na. Nang ita mo saw na pinagpani ito na. Pinang mo ipo mo.
3: Ito ay ma.
2: Paisa si na nangita mo yai wo pisaru ide
3: kori
2: magi tulo ki paisa de ki pirak paniet na ai na mu ibo
3: tamu yai wo pisaru ide magi tulo ki paisa de ki pirak tamu
2: aduga siti si na nangi nangi masak lebih tay mana pirak paniet na pirak mu ne kumar
3: taiba Dalau, itu yang begitu tangkik tuh seru itu ima. Dalau, secara kita ima.

0: Pabu ma. Pabu. As. Okay, pa si dinya. Ay nang busalam da yoro ba. Yum na chungli lei ri da bni. Amon da chungmu lo bulak ri. Yam thingi ka dor jan man hu bulak ri si bo.
1: Salaman bi.
0: Ma. Tamu yai.
1: Ai lai.
0: Tamu yai. Ka dai sa lui no. Sang wo pham chi lao tamu yai.
1: Ai. Ai nang go una ge lai ni.
0: Ka li no tamu yai.
1: Ai. Nangina ama aigina inaudu ada mere bakta laitamba chatkhidna adu mana ne lupal singani khakta tharakta ba yati ne yam kanna haire wa adu koi paisa se thibam khangde adu yadi snam binang lupal singani khakta piyo wa
0: tamuyai aigidi paisa mulai ti tamuyai
1: asing mani nang singmang amroi hai na nang pining da wa ra
0: lei te ba singmani ta mu yai ato bu da hang bi ru so ma ting bang ning ba mi kana kana kana no lei ram ga ni
1: ai ne yang to na mu nang i do mu pi ra kya ba ya nang pa le singani ko ti ding nang ma ting pi u je ato au ti ti ti ro ba
0: ta mu yai a sing mu lei te ba ne ba
1: nang
0: ai ji pa sha mu lei ti
1: lei te ba sing ga ba
0: a sing mani
1: du di sing glass am kak te thaki ba
0: o ya ni ta mu ya
1: khara nge ba
0: na tung pham bi ra mo ai ai lok thuro ki ya ni
1: hai
2: mai mani pi pa sha yo cha la hai pa sha yo ni de ma o di ga sha ai por che ta ne
3: ka no

0: chan bi ramo
1: suppose khoina acl aba tale natra pcl ama tale meniscus ama soe operation ki badegi lying da na koina laibasi su mongon da problem si sanaba ma di suya yar roi keno da magi huji ki acl no pu ga to ba mathok do pu dram ni na mongon da pressure pirak pa chelak pa khopa tong mudab da khu do nu ai ta ma da mu di yar roi se example aduna present aduna sum thamaga thamaga laibasi khuda mamai samapa khu arthritis haise yang yamna nahawina khuina arthritis technique si acl tale meniscus soe aduma operation doctor sahi tara trauma su chale aduga aina se example khuina mo mri gum loba adegi khu gi x-ray lo madam da khu gi mamai cham cham arthritis se early arthritis se lapagi chances yang wang aduna in case operation ta hukda ta ke khu do dum normal lai taram ni na khu do dum normal lai dare aduna mangon da adugi function da lai tamina khu amaga amaga takna bu hela ane ba muscle do sondar ani acl gum ba pcl gum ba sidi ai gi mot di sidi doctor ga phalo na doctor ga ma gi normal punsi da aduma kana ga ni ke ngoda muscle sum nong nong pcl ka ni ma gi masai sondar ka ni khu do ma gi tawri ba day to day activities tu nong nong gi handar pagi chances ong ang
0: hoi hari ba ngasigi ngai tab sing se leba ta na gadi matang utam sana yeng tho ho ba ama dileng tho ho ba ma gi ta wum thok pa sing du to bi ho na khwai de gi ai khoi na hing ba da akai ba am ta pir oi hai bu ni ha ju du jan thambi se du du te ho jik se sana janin ba wari di ke ama ya mi edu bu ngasigi matam ji di akak na ba oi ba na ngasigi lo shila po na ha sing da doctor na thambi ning ba wa phong kha dang thambi ram
1: hoi nga sai ko ina sana ki ba wa da anam ba wa mak pu di cover ta gra ai na hai ning ba poti sana ba hai se naha da di sana ba se yam important wai wai sana ning ko yo naha wa da national player bu era mere badminton sana da na ko na ko even football zu dum panam sana dai so akoi ai na hai ning di sana ba matam da warm up se yam important wai warm up ta padan to ba stretching exercise to ba strengthening exercise to ba muscle me am je quadriceps muscle kalhan bam da ka hoy nang calf muscle kalhan bam da ka hoy adegi sana ba matam da overuse to da ba ai ngasi di ngasi di ai match ai match ani ai ahum sana thoke aduma to bi da ba nang isa gi capacity khang bi ba ko adegi last da koina se hai gi ba khu any play khuding ma ki any game khuding ma ki masa gi khu laini adegi proper swear se yam important oi adegi di once nang sanaba loire haer matung da warm down haiga dar ko cool down haiga dar ko adu musu tobam da ka oi that is more of stretching jo oi doi gale ko the mind to rogi di injury chance yam na handagani adegi di akhoina thengna basi anamana yauksang ji
0: hoi
1: yauksang ji nang di khusan sanara yauksang mi jo sports doctor ana taroga sanara ni
0: hoi
1: adu da akhoina yauksang matung je patient phanam thingne chanaroga hana sura chanar tre ai nga thati lamjen chelore football chanar ya dena kaung da nam pu da ai se kaung da chanar lo ha adu gi potma ai gi motadi ta wi da thai ko adu ga tau gi har ga su phajana warm up to ba in ji ha gi stretching phajan to ba hana sura chanar da mina phajana 10 to 15 minutes 20 minutes warm up to bam se da ka oi ga tra na khali ola du gi ta ga di injury chance yam nem bani
0: hoi ekwina karigum bhaksang phanabida mukta haujik sanagi heba tar ka su hana warm up si phajan to wiba haksang ji hana sagda lakanda phajan to wiba na tab tar ka di ngasi gi nuai tab haksang no solok pa yaga tab mayam su ngasi doctor na thabiri tu doctor ngasi doctor gi matam silawa ka yama kai thok pirakan ngasi akhas pani phal na harungi khonjil gi thomika unanna bgi matam amam pibi bidam te doctor bom kan thala bu funduk sari
1: thank you

0: ko chum tawle bisi da khoi man ondu je bi pi ka kum kyam chana ge changam de dung wang bra na tra nga ki ma gi tension stress am le ra ka nga ki tak hai galu ba gi oi ri bra hai ba poching du ne ba khoi na mu khang du se ko aduna either home based monitoring tawja ba ma na tra nga ka da ba ambulatory bp monitoring taw ba ma pon ani se taw ra ka nu da khoi na aduda wang ga di wang ga hai na khang ne ba adu ma ta mu ambulatory bp monitoring taw ba gi ka na ba se na ka da ba doctor da la ga na tra ga khang na sa na ba gi through the doctor gi through the all ga di dum normal di lai ba adu bu workplace na tra ga nom chalo da ga lap bp se sida jo khoi na pung kun mari gi bp monitoring taw ba se ju ka ne di ka da khang ne nga ki ma gi normal jela ma su man tam tam ka khalak pa se dum khang ne da trend do aduna hojing ma tam de khoi gi ambulatory bp monitoring hai se yam na kam nu ne chakhal I ba another source ne khoi gi bp wangi wang di se khang ne ba mo se kam kan taw ya di aham gi sarop ma wang ne tang ching ne ba le ba missing da taw ga li ada gi da ni su ba da na mo ka da ba masi gi ambulatory bp monitoring hai jan taw ba se ka na ba se ne ka da ba nung dang dang dang wang mo ka mo se aseng ba di mi se tum da ra kan da bp se nung dang gi pung taram tho ba ra taw ga bp se ma tham tho ne kum da re ba adu ga nung dang gi tum kum da ne ayuk angan ma da gi tam tam tam hai ga la ga nung thin da wang khala ne nung da wa nung kum da ra ka do ne ba si gi train se kai ra ba adu ga nung dang dang dang wang khala ba nung dang dang wang khala ba kam bu sing sine heart attack kum ba manglang na ga si ga hai ri ba nung dang tum tum na ha ga lak te ga hai ba stroke taw ga hai ba sing se sing sine adu na sum ba se ko na khang dok pa da na ha wa ne bp lai ba da ka man khang dok pa ya ga di bp on bi ba adu ga bp on se sing na ba lai da ga di sa na yum da la ga ayuk nung dang on bi ba hap ta mu adu ga di ga sa gi ambulatory bp monitoring ga hai se si sum tok ra ga ung yeng ba adu ta ga di si gi si da generally cham ni phu yang khai di dum he le ra ga di o nang se young hypertension hai du ni bp lai re adu na ko gi sai te gi sam dok pa ya ba ga to ho ya ge hai du doctor ga ta na ra ga nung sam dok pa ya ba nga
1: da ma thang ga lak chen ning bu sin doctor ko ina ko gi makal makal myam u jare dum digital oi ba device myam um su u je adu na on ma matam da any device ma de hek to on ba ya bra sik ma tang da sai bi
0: ko ji myam su yam na dum dum hang ba da ge ko di bp on ba yum da di id marker di lai tem ko gi digital di lai si dum kai kai ge kai da ge je ho ji ti sarkar na su approve dum taw re digital machines de che machine khudi mok tinati adu su ko specific oi ba well calibrated taw ro ba company sing sam na om ron gai na ga dum lai ba ni myam market ga phang ba ko mo sing si di well calibrated taw wi yam na world wide renowned oi ba company ni moina on ba di dum ya yen khali adu na moina on ba siga mercury on ba siga thoina yam kana khena ba lai te adu ga mercury si di health hazard oi na ho ji ti hospital da bok ta mercury free thelo na thela le mercury si use taw ran oi na ka you know di mercury si spillless taw ma tam da ma si na hang toxic oi ba gi chance am lai ba ni na adu dina khoi na ho ji ki mercury gi device si natra ga su ho ji ki khoi gi digitally yum da lai jari ba khoi gi devicing si na on ba adu na khoi na on ba se amukha ngat ba 2 to 3 times on ba adu gi min nam di lok thok ba mayam du gi punsa laga ahum lag lo ga mayam du gi tang khaya oi ba na yeng ga na si sorok ba ma si lai adu mai on bi ba adu na on ba matam si ju khoi position adu gi mai gi kanu su timing kha su lai hek la ga bp sat on jan da ba ngak pothara hek on jingai da minim manga am ke mo pothara kan on ba ani shu bada na mo koina yam wari ngai da ga tokson da ba tension le ngai da ga tobi da compulsory dong wang kan aduna mi je on ma ta da pothara ga on ba da gi sitting posture phaja na pham ba da gi bp machin se akho gi heart ke level da tham ma ga on ba aduna sum ba sing da gi cuff akho gi yom jali ba akho gi khudang da yomai ba ma gi cuff si su krak krak lakshan ba suna ta ba da gi di mi mi am pa ba mi da koina cuff acho ba on jali ro ga di well reading da sum chhoi ka ni ba aduna acho ba cuff ma sa cuff si su khra difference le on ba se na phamba position dagi magi place dagi magi tension stress le handa ma sa da pothara ka on ba dagi right cuff and right position me am chin oi maru oi bp on ba da duga ma sai aham ha jag ba manually on ba su kai di du bu well calibrated or ba approve or ba apa ba me chin nam na di on bu aduga mar kre di ka su ta de na du su ha jag gi
1: aduga on ba gi matam si di karam ba matam da on ba sin he na yam na magi result se accurate oi na ta ba se hem ba gi si tham bi
0: on ba gi matang si su ma sai u su in na su ha jab do quite best di morning gu ma se sin fa kai no morning a sin na khogi baseline bp odu ni sidai ka tang di ka khala kani o day time da thawing hang tok ba khogi metabolism haksang gi e khongjen heng la ping matung ina thawing gang ka aduna ayuk to on ba sina phai adiga hala ga nung da wala mama pung tok tak ke swai da on ba maga ani sina hena phai ena haina hai jeng
1: angang sing in khala li ba sing sida khogi hypertension je lai re ha ba se ko ina detect to ba khang do pangam la ba matung da khogi treatment ki matang la yeng ba matang se di matogram na to ka ni ha ba se tham bi
0: ma gi bp wang ena khang ba adu ta ga de khone lak tu je hida ga da pisa ba na ta ba khoi fast de khone tok de jekino magi ka you know ding sai khoina hack ho bu so hai jagi bu do na ha ba de lo bp ga han ba to bp ki tang khane hai se ka you know de masi de so mo ani thona ung khai du I primary hai ba ga secondary hai ba ga primary hai de ka ba genetically I mai pa de gi lak pa jins de la ka da khoi da lak pa ma de gi ani su ba sina ung ka do ba so na kan da ana ba le ga lak pa kam bu ma ana le ba kam bu hai de ka do ba nga sai gi khoi secondary causes of hypertension hai mo je secondary de ka do ba bp je ma sa gi oi na genetically tor ga singli na ri gi problem na ta na so na kan da ana ba lakpo kambu singje mo shi oi be ya pa pot ha ga di number 1 da ka da kidney ki problem

mama ibima samu bina machanu pibu matam pakta mon khangna halaga lawai limphuda shorna kamna duna men tarakna ba khotnari bado khwai pumna magna unare lembi isu bu kai dauraba kumudini gi mabudo ngai khomna hangli ikubo lembi na makubu punu lupa uladuna menga uzaraga makata nahiri laibungda mathanta jagoi angau bi saraduna leirami aina lone yengje wahai kara khanglau laurami adudagi wantha badawna tawrai aina chenchenduna nga khawi isa se posem nongchem tawbiduna laibungda kokthuk pirabra khangdre mai bi jangdo sut male e pakhalunu lembi mai bi jangdo bunatida maisnam mai ba mansaina makata na hairi